Free chief of staff. Free ohino wo mante mo. Free kaya yoyo. Free abrantie no a. Ohun se na enra okobo kro no free no. Akara na wacho ne social media ne free no. Ipato obusue ni bia onim ni bia bo mode na fa wo fun na free no. Na kache ni se adiachi ya bono nain apa husima edu enti esisi yutumye tontumi wadine di wadiasi yendi enka yene wanya unyame adum eno ama adum no atu yensu nyame no bo suru ni asasa asasi ya yene dia epune yene dia enama umu nina yene dia Oche sunyamia oche emanesu ubiasu. Onua oyo unyemfua na juwe banyo enyeno. Ajua, kweku, buache, kujo. Atu kwa amina.